0: kata ni ke radio
1: ale yang kakak nyama ayan
2: no mayan
1: ni nyana
2: nyama si
0: woi
2: ibo leng enang kakaknya beda kweni
1: woi
2: iba
1: ibo leng
2: gara ngamano ko kada so yana dia muru long ko ninda kira smara
1: yes
2: ibo ni se bana kan gaya na si dena na de ni ulan na ibo en ngaran ko mabo ga
1: yes
2: na se na kan kan na ko yana de yo na de ko na ma ni na ni ko na ran ko ga ni lo ma da ti la ga ni lo ma ro pues ko na de ni lo si ngo ko la sante Papa ay ka siya la kaya la denda la mo. Na denda kang kara ta. Kung ba bumo na mayan na kaya la rosi la mo. Kung ba limi ka bola la mo bosi. Parang tolo ko ay. Kung ba limi ka rin. Kung niya sa nago ay kung kung ano ba yung tanong ko niya.
0: Sholing.
2: Sholing. Kung ba sa dakyan.
1: Sholing.
0: Iyon ko ko la sobya. Ije murana jueno longo linti dia electrons marani nwa gabo kene ngama jo genyita me kenyo tia tua en ka genya mayen ne jo good morning en ka genya mayen fm so bo leng en tia masiro ro jo leng pk e ke jini nye fellow le ku k ta mile 46 he ne jo agrenwa grama se bo kene ngama jim papa lenye tene busio ma menye ndomono nye ne jo genyu to amadara matisha me kenyo orme gwarra poken loona udot erikito ole sankiti na jugina bogini nyuto matonyo kamo menyankai na roke sikar na mati ya kisi na mati ya kisi wase na ole siri one love to the end sholing inuwa kama sebo kene nkama jugini tamenyo good morning nkake nyama INFM enda subo ling india masi denibo PK kejini nye joyan nasirian kutoka orongkai liberar egre inuwa ke ma menya na nyoro leng Janet tenebusi wa baba lenye Charles tenebola la shara lenye na poken onjurugi tenye na keti Mary simpi tenebusi pamoja na wanafunzi wote wa grade 9 loronka ine juge na poken inyo itu amekinywa rikiliko kulo tiengkoto ya SMS na njitulo tiengkoto na juu ene WhatsApp juge rumase poken inyo itu amekinywa tiatua enka kenyamayen good morning enka kenyamayen FM subo lenye ntia masi tenebo PK na wapata loud and clear from Ilbisil na gran takaja do county agren no ken kama Lord Reverend Sam Chukere no charity tilele Rebecca Make di Oldroto tene bosi mama Nkisha no Susan tilele lo Dixon Kashu alone jo ole Siranka eti mailia ate olteke eti emuru wadinkir tene bosi Shadrack Lante lo Danso Yentet or ma sebo kana graju ginyito mabe ngore ame nyargi moji koro ke sticker ke James ole sitoya eti yankana sana jenorobi silteka jiado county kile ngoro ye Facebook
1: kabisa ndugu bole ngoro ye Facebook ne lor kilipo yo re jo good morning tiatu en kaka nyama ye FM ne jo enti masi ka ju seria ne ron kai jere mira mpeja ye murugo senya ne jo nama ye no linki tudu munyete seria ni nike njanka ye na she ne jo hapo sasa kwa ye murugo mkarabati yuko sawa amu ama ne murugo na ipenya na he ne penya po kitoki kaji ko be meji mpenyata
0: mtu ki bunga kino mungu wa mere ore murana ji mpenyata
1: ne jo it is very correct
0: no mere that's not true ore na nemesa
1: Osiria ni roka ijele mira pejo. Neja kra ino yenge mento mono ni ina tana tete benta jiri glado ole kuya tete bole murunga osipika ole rinjo tete bo sister Lorraine Becky tete beula tete bo mama junior iri kitu ipo kene el talalala ine yon talalenye na jo kipo kene nyita mujo la ngini the early bird catches the worm. Nejo good morning chango to ye Facebook good morning my FM Musaya Ezekiel Parasaloi. Nejo dumiri ngirishini my yen FM itiwi neji kotala tidi alembash. Nejo nagrein wakulunga na po kene ngimeri kitanto mono ni na nyoro leng Lydia Musa Musaya ni besube na Emmanuel na Emmanuel urukuli yake kumbo mama mitane jo good morning etumiro yoge tiwele kaitoriori ne jo na grain wa kutungana po kene ngema na olaingiri mama saidimu mzee wangu Daniel na watoto wangu waende shule good morning warkarisi sinangi jie muri wana jane kipa keri tiri ale transmara tenebosi nye yunisa ito nejo good morning ma yenefem na wapata vizuwe sana kutoka laudoa riyak area na nijitu ana Joshua nejarimire ngirishini ma yenefema ito braki ajie muri wana juu eno ungito good morning manase muna Liverpool iriano sain Amos ofisa lomusekekwa nejo na wapata vizuwe sana kutoka muri wana jane kapone ole yampoi Jeremy good morning

0: Kaji Isaac Narole Gerembe namanya muruan rashara nini ningiro mayan era mayan erero ror masai pogin ore yoro
1: Kaji Rajak ara ala la fay don dilele agora gadu ngaror mar ni yolo lo naga ji ro fay naga ror fans le mayan naga nyor mayan na magira bayan lo mon na bo na bo ni ni ngiro ne ara redu na bo te pati adu ngi fi ya ga yo
2: amay ni ngo mayan sen olo shola mo
3: mayan fm Ewangan Olo Show. Ewangan Olo Show.
4: Kore la langa na John Patina anini ngro mayan FM to rosei ne de roro sabuti arwa ma pokin ashole
5: re mayan
6: lego le patina na ngro mudo to rosei ne ngro mayan FM era mayan FM de toro to losho tini yo nyana ga ranga rampe ni ni pi paka ne ga gresa dia lunga na ko le mo shankia ngro shaka shankia lunga na osho wata sajato le mo shankia di ne ga mayan na sabro losho
7: Ore langa

0: akaji sayirula kana nanyarini ningo mayan fm metere rororo loshona ngeka ngayashi
1: tere mayan
2: Tajira Solomon Epa narala la sondai ngwe murungurman
3: Daniel Oledivis namanya masorora
4: Elvis Kelvin nadie muri muri ngwa nani ndo mayan fm awangono loshona
5: Kaji Jackson narala lengwa nanyarini ningo mayan fm tara mayan
3: Aningi do mayan FM aligi maasemeni ningo mayan FM
2: ana fushaini ningo eno heri hara walasar de juma billi eno heri hara namnya
6: mayan FM ewangan olo show ewangan olo show
7: okay nalo sungole yo kinari kinu na bagi kuna sai yanka kenya tiatu yanka kenya mayan la do maliki anyira li bobo rado rona traffic malta na katonda dimeka abunu tena gaba do ngi to ki ngore risha ngi to ki to mon metu kagore tunde ya kigara gari ya maritia tuwa enka kenya mayen pokyo longi jumatatu merabaki jumasara manare merosho so mwane enta de kenya kigara jo hengiru mkira nga maira tulo mwra tenoe saa mbili kamili kage itina duri dungo jito mpalo lomuni na njuto nto kino sakiwa kare uni pengiru mkira nga maira tulo mwra tofauti tofauti
8: kabesa kiri lana aziti lomuni kumoko lengi dugu yanko amore nye kwanza lomuni dola ati ya keti ya na aziti Ese joki egra rake nchama ya endelea pokutana na juru Mount Kenya region. Usitiki Mount Kenya region kiagra rake nchama ya bulwe nake.
7: Nchama hii.
8: Oh yes.
7: Ka mpango dere.
8: Ore nchama na nyaga jongo ngejuk sana. Ne nchama former la ekipi ya governor.
7: Yes,
8: ndiritu muridi. Ya. Nyaga ngolezi nya bulwe nchama nye. Ne warasmi rigole nchama na jire Kenya Reform Party.
7: Kenya Reform Party.
8: Yes.
7: Ama ade plan na za kulotu ngana. Ikure Mount Kenya jive ya wari.
8: Mayolo sana nukake, anjama yake jire Mount Kenya. Grabu.
7: Ethana nakumoku.
8: Niju shorongani yote juu, imilibaroni.
7: Ye milibaroni.
8: Yole milibaro. Ure milibaro, nendoge na rumire.
7: Yes.
8: Ure siye milibaro, na simple la show, mofano, obana irumia urikiwa mali UDA, imilibaro. Niji ni agwa baga na ure nanakulie, na milibaro nipa warangi yaka duwa tofauti. Kage idiwe ya kivu neluito nyo.
7: Ndoge neke
8: na. Neluite milibaro. Niji, kira itaka itukia endelea rumi nyo, adu nana shama hii. Te Mount Kenya.
7: I'm telling you.
8: Ora geti nena. Kiri lo mono boilo le ngo ru yon kasi ni lo timu tantao ti lo timu kuli tri tofauti tofauti. Yola ajori ro ngulu na lo suite ni ro rigadi kashagwa. Ne jo khali na nda jaka nyo na se dikibu engalare.
7: Ne jo kayo lo si
8: ajugeti ngo ngo sa. Ekibeta ukandidate ro bokera United Opposition. Agarisi akano olonde kenta kaseleka didelango bo.
7: Eti lo ingwa yo.
8: Eti olongani obo oibik. Ndio lorongani pangwa nyini yo na agelo agelo ben.
7: Mere ntoki nayo.
8: Meshora aitoki yang.
7: Era bana jisho mo yo mani meshora aitoki yang.
8: Ejo na ore beba ngalare. Na oro olongani eta United Opposition na gishinde ngalare 70% or zaidi. Ndio mara ro luibun. Ka roshin kidon.
7: Yes. Awo.
8: Sawa.
7: Rega
8: de gasha.
7: Jirekadikashawa. Ure siyanka tuki ndugu yangu.
8: Ndiyo.
7: Kegra hade mbayo ruwenyo.
8: Yes. Jukumoto.
7: Kegra ruwenyo amu. Ure pere lo metabai. Erishata na keji. Tana era duwa lunga lolo shole Uganda. Kake ndia rengapanto lolo shole Kenya. Weto oshogura. To lolo shole Kenya. Deha ko emirato le Uganda. Kake rengapanti nakop. Nia rene nakop. Pe emirangera yi lolo sho.
8: Yes.
7: Umareke lwa rais. Eme nabu. Ure tino ito yake. Nepo na IEBC.
8: Yes.
7: Yola juru shi mkwapia diaspora. Mkwapia bona ushkura. Ntunga nalo lo shule kenye tine na kwapi. Nero shi to monari. Yola juru shi mkwapia bona meraba yaja.
8: Yes.
7: Meraba yasa mkwapia tikita mwile. 26 countries. Medhore lwana lo shule kenye. Oti ina na kwapia bo. Mkwapia tikita mwukuni.
8: Yes.
7: Nera aduwe kwa wisi nje kura tenkukuna luzo.
8: Waja kidogo. Ejuwe nyo. Upole pole.
7: Irejuaki? Nena IEBC.
8: Yes.
7: Yola juu kiaro shi yangu tunaji Kenyans in diaspora.
8: Kiaro shi kula naji in diaspora.
7: Kwanza kihe.
8: Na ora kwa bioshi to kundi tuni. Kiki nusu kundi tuni zisipogu na nusu la Kenya ndugu ni apa nika nabo.
7: Yes.
8: Naji ya diaspora.
7: Naji ya diaspora. Uroshi ana kundi tuni zinabo naji ya diaspora. Na mkuapito monaroshi.
8: Yes.
7: 12 countries. Ure na IEBC. Dejo kito apa naiti?
8: Yes.
7: Kutoka kuna mkuapito monari. Narabe tikita mwile.
8: Kanga ya romana ito.
7: Nyaku 26 countries. Nyaka kia mbasa nyoka japo na.
8: Kakwa romana kinyaki.
7: Karibu tomunu ungon. Meraa na 26. Meraa ke ushi. Yungu kukuli kwa kundara tikita mwile. Tara tulushule Kenya. Agelo. Ethiopia, Uganda. Ajo nasi nanu na nuotanganyika tenne amu kibunga na ade kuna kuapi ne yulo yulo di ngolo rais William Ruto ora isulo lo shule Uganda Yoweri Kaguta Museveni
8: kabisa
7: walini ngo la mama Suluhu Hassan ini ne ako nuru tata amu kuapi na ako nuru glorok na Kenya si tata ngo na yulo ya ajo ninye East African hub tomba na jine uchumi
8: yes
7: ninjalo wana ko rishima ro linga advanced tombana ebrata uchumi tombana ebrata teknolojia ndegore kona ko lekwa pe East Africa na Kenya ngoreta
8: yes
7: ini ndegore tadira nijiru mai ke ta na threatened the CIA presidency to locho le Kenya ne mere ne meji maras
8: mera ye akera waya ke yole
7: kiwa
8: na gata nyamale
7: na ina bidole great to get a impact huko mugolenga siasa especially ta Mount Kenya Pengure na kawaria na kura ora peme kwa ken na kura poka na lotu 6.5 million votes ajingi mure na ajingi nebo ajwe tiak
8: shida na ne raye ne ugengir
7: ne ora ga de rendir ma
8: ningumu egol siasa
7: we

0: Exacto, pero en ellos son de muñas se han caído yo con ahí en Cagueña, teatro en Cagueña Mayen. Si el Juan Agarro con Imera Sirena, te en Cagueña.
1: En Cagueña Mayen FM.
2: Pero
1: bueno, uy. I bowling.
2: Oh, na may lala na yung lala lai ko.
1: Ngay nanu?
2: Eh?
1: Ale, si ay nyo kanyo biya ra shaka.
2: Ira kagira isuka yo. Ay, lewe din dala lala nyo kora lala.
1: Si kuro ka mama menda mo ayo yung labo niya na mama niya ra jono sa nanu na ang kama.
2: Ang kama nene de besi.
1: Ah, no ang kama ba yung gizi?
2: Ay, ay, kasi ba mo? Oh, na ba yasi ba?
1: Eh, ba eh.
2: Tawagin na
1: doon yan,
2: Diamant.
1: Ay, roko kabisa.
2: Mama ko yan na rin na rin korumboy.
1: Mama ko yan na rin korumboy.
2: Pwede nyo sa doon lang. Nyo rin doon nakas nyo yung kilewi.
1: Yung kilewi ito korumboy.
2: Ayaw ay sinang ulan da masiday. Ito ay, wala ko rin kira nyo nabaya rin rin eh.
1: Ndiyo.
2: Iwa yung doon na rin korumboy bokin. Ayaw ay yung doon na rin na na. Ayaw ay yung kana siya yung nadi dyan ni Karangkaru. Aje guru mora da mo ya ni aje guru jara shi na mara nga sai ni
1: e kese ba
2: sai we yang kana ru ru le sa mo da la mashuru
1: eh
2: ana rado na ya ni rada ri ko mbe ne na je ne be le
1: ndio
2: oga ni sa ne do ni mbo ki ne ri ro ba sai na yo le gore
1: eh
2: o a shiri da bo kin
1: a sho ling
2: e o de da de be u la na ru an la sunyori maro ro je le nda sirwa
1: eh
2: Ala ini ni mau bagi nama kita guma kamu misal orang kara bayi seru dia rungana.
1: Ah, show link mama kau iya no.
2: Eh, na iwa kita entah masih dah yon. Jika kamu kita iya, saya kata iya, ay rumah iyo geliyo. Jika kita bos cuma kita dengan.
1: Migi ini nanya entah geliyo kabisa. Ah, show link.
2: Aiyah.
0: Aiyah. Iya mama kau iya no nejuk bawa kita entah sila nanti aju engkau kenyamai.
1: Engkau kenyamai iya FM.
3: Maya nasa balu.
1: Halo.
3: Eh, apa ni?
1: Wei.
3: Suba lala.
1: Suba oleng yang kena syai.
3: Ndia masi?
0: Wee.
3: Soba?
0: Iboleng.
3: Laudwe ya bawa wa sinya.
1: Karibu oleng keje muru wa sinya.
3: Aisita kisinya gini?
1: Eee.
3: Eara nye nyamani.
1: Ndiyo.
3: Ndia nina urubi.

0: Yeba yako rasa yake yake yake otasa olai ningoni so muna ya malaka nyarata mubo manjanga nangajaka nyiju ya nkaira nake nyabuku nyingijoto hii enola utomono na udo osale nyele tomono nuwari nyingila wala ngawe makiake le saratu ule akoro yu la nabuku noto ni musea najo nyejotudu mnye iye tatuga ya liloe buwaru logoni ya nyelotu kandu muru na aturi ya nkainu arana no olai turi yani ya nyankaida rejoneja
1: Yes.
0: Mwa kwa sababu ya nchere.
1: Mhm.
0: Tuli arba yangi tu.
1: Mhm.
0: Ni na waili no.
1: Mhm.
0: Ni jabulo ngi girai ma.
1: Yes.
0: E gila nga ile la nyaka achukwa ile lori jaga itoki. Na njabulo lori la gira nga ya ma kya jola ngura na ngura na ngura na. Kiriye we ni msde mali.
1: Mhm.
0: Kiriye ni gire kwa sema.
1: Mahali.
0: Nejo. Todo munye. Te adogo ya le loye bor.
1: Lokon.
0: Anga ye bor lokon.
1: Dungana ko tamurutwa.
0: Dungana kitwa.
1: Mhm.
0: Duana bothore te ye.
1: Yes.
0: Mugelo nyene memoru.
1: Aha.
0: Kagera nye kiro te ye.
1: Yes.
0: Erla rungu mo legelang.
1: Aha.
0: Iki tote ye.
1: Aha.
0: El tendo nye ki la botali no.
1: Aha.
0: Ashura yugona. Ajo na asina no. Mugela dogan dola aramuru api. Erana yo lo nera amuru api. Ethoru kuya, ethoru koko. Na yo ko dola ti uke umuru wa wastani. Iti aga katakati ne kweji. Aha. Walo 60 years, 50 years.
1: Aha.
0: Oslele lo nalalwanak kituak nejo tudu munye ndo ya lelo ibor lokon ya nyalo ngan moruo na atudia enkainu ejura ke biye jalo ngan moruo peje lo ngani kitok da enkainu naja inyituria nejo arana no la itorian
1: yes
0: arana no la itorian en enkaina graje na ngalo limoni o ya nyita oldungani kitok tudia nje enkainu na bolangi la makia jonchere o Mede ka kol tungan ni moru. Nemi mora kol tungan ni moru. La jenga singol tali kai baro laro nung kai rasa amakai shada kai or na klip na kai guram daga mali. Ulung oleh nyamur nyo. Luana kituak. Ne jogo jenga kolar sari kituak. Oh. Punua abu nua jenga wantam wantam wantam. Dah ada mangsa kasa mangsa murinda. Kirisa nga jine weji?
1: Aimeji.
0: Wari lwa rungani tina rishare la baronu wali na wala jole nga edema nga joge jia. Kake, ajero nga tabunguri yole. Nele kole nga mojo nye wari lwa dong menye ashongora nye. Nijo wale nga yinejo iruwa narukura nyo. Olrale nye. Wari lwa deki menye arashinyo. Ngoro nye. Nijo wale nga yi. Olrale nye kuna aja.
1: Erokuta.
0: Nya wari nime era nga jiro nto yugo. Tualu nga nakitua. Olrale nye kuna aja. Erokuta. Ama amalto arugura ko kolo ruwa ja kolo ruwa na ho zare gishi no na kaira yo la ngunda na ganya amura do ipokatu ngani ara nya sai ko la wana kituwa na kaira ko tungana kituwa da doya nje kwa mfano onara nje no la la ndo no aso la ndo munile nje no la la 70 80 na ganare spio pio de sinya nyo
1: la ruwa
0: Na kana le bedo makino. Wala lunga lola 60 mpaka 70, era lunga lola 80 mpaka 90. Nemelo ro robo. Na kana le bega ja. Bedo makino sunya nyo. Na mbe bega bala ngai makia jo. Wori nyebe lo ne do nyu ngora ni kitok. Nyu jo lo diga. Nemi ja lo ni kitok lo ro ki kata. Ko de gara jo mafuni sha gara no longi. Ka ge me yo la nyu jitu. Min ja lo ngani kitok lo ro ya ro ro nda lo diga. Nara ingi bo ki ngop. Nga de jengu na ja. Tanangare yoroki nara iyo na ogaja odumakino ne nangare yoroki na bede jo todomonye iye do gale loibor lokon ayo na sara molondo barnoti ndal bi bi lo bunyanga ngai na yonje
1: eronda
0: eronda ta yo la gaja nara nje selengena na na na be algo nyaga njo nisi dor bosa jo dor bosa
2: nasak
0: iya genyo Pa yero ri ke goru la do ngani ri ke gaja na do rasa na ri ke goru ala je ga ye suba ngura kai suba edini nyanyo
1: lori
0: ga ri wona na da bal tulo lori ga nyago mi do mai gona ja
1: inyo
0: nga de dia ni la jodo ri na da la ga ye lo nga da ga ti ki di nyana ni asa na ni gire bi lori ga e ho ir kri na bu no mu ba ja kai re go ni be ru ngi ni ganya Ndiye ngamba na saba dai ka nyere ngishu na badai. Elenye mi asana risha. Ka irina bor na je ka nyu shida. Jiru mingera na yango riyoni, jiru mingera ni metashi. Kombe na bagira shuru. Ndanya bajo rogenyo. Ndwana kitwa. nilo kenya ya nilo akaso kenya nimi lara diye medamu medamu ya jiri aula nikito nila nyinga didi yaki wara agoraba mwelo shine kolo ndo yukosa ikina nimiro nia nagenye nemini kaja nilo nilo nanyana kake ori tiyadwa ninyeti wini kuna aja nimi sidai wara kenya nila akaso kenya na kia ardi yungaba yungoru ayo ngoru kaka kairi kenya tumiki haa medamu ye na madamu mjesi yani madamu nyawali bila rabajo rasa duru tarono mero yigana bayi abuku baada kaira yole munda naganya manu rero lenga nkanyir na jeno lunga na kituak maya nyita lunga na
1: kituak
0: mara be kanyir yeldo majana ra mushi lana kituak oleng na ke mayani sho na njedo ishara ngamulak mushi ya be kijo ursi ya kuno lunga na jima bay mayando yuga me boya may na bay ro ndo yube kaja be mayani yok nje fi amoya nisho
1: yes
0: loana kitwa na no shiba kero shi we age ndura ba ba ki olaji neji debe kan olorikan debe kan olorikan nebo isho masa engito ndiri olorika lonke jehuni sawa sawa ndo na sorusa ore ba ki no long kinjo gurusa liasi duwa mba e sidano ndo do orusa liasi bar na karusho wa ba ndo shulu ga lonke jehuni ndo do shungudi najua lartat lalu kana kituak ori na saki kitu yaka ki di maramayanisho di maradekisho wala siya ibe amgero shimba kumuna naban na asir masa yulin
1: yes
0: ori na saa di maramayan lalu ngani na indi siya diakisho mototu gu na aneka aja ni latu are sidai are ntosono jangu ori wana kituwa kuling tangana kena api shogi abayin ocean radio authority na kinjua kena kituria kinjwa kulurusa emendara na beki anyit
1: yes
0: kaina jola yungu ntana kanya maa anyita nikure ilu nganak
1: kituwa
0: ure maja nangkai nilote shumara yu
2: Mwani, no number sidan na ingwa soko fasta. Indi mtata ataole sula ni lorubia ni kumoga ambaka nkalusuni ibu ni toldeka yake. Kaji kununu, wari soko fasta na engibura ni genjorubia ni teleleki. Ruanyaki, star 577 hash, nigye lorubokso boti atwele. Wari telelo boksi, na yata zawadi ni na abasha. Tete matata, peya kwa la sula ni. Kelele kwa ling, ruanya star 577 hash, nende maini la isulia mpesa isidan, Tere shara doropoling. Ira tiari bile bunye biashara ino ni levi meraba ikina na nani ngoto loshon lol kiloroga wuu taa tenebor biashara ni kitu wakile sewsew investors tenebo captains le industry amuge bunubo kin Africa Commerce and Industry Summit 2026 na itashiki Kenya National Chamber of Commerce and Industry KNCCI itarundarikinto mono ungan raba ikintarikinto mono ile ela apale tomon te Uhuru Gardens Nairobi register tata ana delegate nitu merish Shada makion ni kintu tumogi nili biashara ni emu business to business a B2B. Ijingu wejiti netepata nilefi biashara inom. Robert Olchumati ni ntobirusi shoruwetisho e biashara. Na ilefi biashara ino aitalangi rupolosien. Tosho giyo ke simu te 0203-927-000. Arakiba ki mtandao ang aacis2026.kenyachamber.or.ke. Kiyaki elegili kwai Kenya National Chamber of Commerce and Industry KNCCI
0: kabisa na nado avle kijo ene media makisifu sala ini mwani ya kishana ajinoro ena af kila wakati ngorote simuno engaina piye wade nkarabo kini kini narolenga kini mtu kikaja ala ujo kala ini mwani shomo google play store ake
1: app store
0: nile asinyo
1: I download
0: yes wade na afo shina redio wade na af na amayana kia kuna bra yu erembene tosoko ni tolgishu tangari arajili lango demi maya na mingi bo shikanya msima
1: yes
0: arajili na kwade mbi bo maya haore yara na abna gaja
1: kibu
0: enyer jeru lola ya alongo bebo ngori yara na abna jene media max
1: yes
2: ewangan olo show mayan fm

0: tikitam tomon na udne jore ngisha war payani kituak nar pabilenye
1: oibor
0: mara mi ngurdo jilo nga ligira nganya jekturiya nenda shira duga ninje amaji da ndo ngana oibor lugun neji na ore na ne ngishenye ore ngisha or ngana kituak na pabilenye
1: oibor
0: duga da shira mono la gaitoki 31st tomon ne obone jore pabiro oibor da duga na enkopi yengito etumi nje de kifine rudi ore nduga ya ore babure bor na tanduga nanyo enkopiya enkito na gore nyebegira ajo uturiya olkungani bor lukonya na enkopiya enkito
1: yes
0: e maka ajo enkopiya
1: enkito
0: ore babure bor tanduga na enkopiya enkito enkopiya lejo netumi ninje tengishu na ruri ya na bokunga idotu kagulo rongani ro tengishu ne gaja na ruri kaira neke moyo olongo ndara na olong enkanyiro olkungani kito arima enkanyiro nyo olkungani kito amare uno longa laini ngoni amgaira nege make ne endalala ninye kanu nyi baisho mu kwanza ke ya rogo lukani kituk adama don tana ke do nige esiko ko nati endang etu ala ko yuti endang wor tangara ke nalo nyanya ne bor nila ikaja
1: nila baiki
0: nila baiki nile rogo ala ga no selo mo nira subat ayu do ga rogo pengine lege ya golchiti lege ya geleso yaka duya amisini ukumbau kakunya yaka duonyo
1: amisini
0: ile kumbau waka nwa yaka haiwa kaya uraki kaimisa ke na yaki nyo yule yaka banga mula niyarini yule ajara hapi ndara saki na mia neji ya onkaiki ndaru bunyi shaya nyerine weji oyo lomono yorotini
1: niki mayen
0: yulu waka nila anangare yulu wano nila ikaja
1: anangare
0: na kanyone kuosai na narulina peru
1: na baigin nagi
0: ni hama kadol aya iti yonko kona diyan dang nila ka oroki yankaji nesudia kiri karashi tedo ngule soduk nilo ninonok nushu sali na jotenda wema
1: nenda
0: zako kanu bayi kaira ni nifula mkari sabo yungula na ini nifula ni weji ule siyankai amejana na imibu wagi timothy 5:1 lejo na aji imibu wagi nyo oltungani moru kaira sa yigena nyo ena
1: papayi nino
0: kaya kwa reku nolongi ya iwede iya nkop ya mpongori moro niya mwede yegi buwake hede yegi moro ini ngolaro baru yobola rubuwa maali akira social media itu nanyi rubuwa abayabayani abayani kitu waka itu nyitugia kaja
1: abayabayani
0: itu menye kata buwaka nini ngwese na diyaka ngoli ame oloro maasai ninyo kwanza nini ngwese na diyaka ngoli yobola baru yobola abayani kitu waka
2: wajani mpuzi nanchora kama namoro ndaya
0: Amo era en grima dai oli en la basari. Pero no hay ni na una gamba nai. Era como le llamada la guerra a Yes. Ahí sin kawar doya pa adin ngake nan lorore na irut de jonyo ran kay min kaja mi buage tuddu mo jadu anyo amo di baba bor ne ngobi anyo enkito ba ka jonyo la baro yalo ra sati ni ngo siri do aya
2: ba jeli pusi na jora ga mara moro ndaya ba gi ron ro wala sati amo era en gidin madai oli na ba sari pira na yi na mo na ga ba nai e ko ko liyo mada na gwa na ro jori ya je mo be do mo na ga ba nai yo je mo le do be yo mo na wanta tara me yi
0: Wacheni upuzi waja. Ni mwana wacheni?
1: Upuzi.
0: Mm. Wanda amenyo? Ni. Ndi nyi yare jiro na re na imnyango ro. Kambur na ra ra inga jaja. Ra
1: hiro yuru.
0: Am yare ren kiri mada?
1: Mada.
0: Wacheni upuzi. Wacheni ujinga. Baro re lo lo masai. Kiti olen. Ojo ta sa kambur na ra inga jaja.
1: Ra hiro yuru.
0: Ra hiro yuru. Ni ra dikra bayi ra no lo ni. Ni ngo na ja.
1: Kira
0: bagiria. Nira bagiria kira losho. Ora ngera nindo rajensi ne wera wera yo kira bagiria ara.
1: Marina nune.
0: Mugo losho ndo longi ne muri yo rais ne muri nyo. Ewo ra ba ka atwangishu.
1: Ba ka atwangishu.
0: Aya. Ama sane ngona ne ju ala inni ngoni du na ikiro losho. Ina so da amo ken ke makina no so siya liki yo ka joki kanu bayi homo ye shoulda sagiro yankanjit. Amo ni du mor. Niru la baiki itamoro niru mor niru la oro kyangaji itamoro

0: Kabisa jadi mbara kuna sai sa sira rena e malaga ne ora option online mo ne cha kuna sai na roi ena dama karibu sana online mo ne maria manare nebo ni sai sida jule na ne ndona je ne mudenyo
1: ora mati
0: yes sira ne roi dajo ene mudi ora mati na re kuna sai roi ena dama online mo ne mila mar kabisa malia manare nebo ni je yo man lali ko no
1: e mudi
0: yes
1: ndona mati ligin dami
0: kareke maria wana ga edu kwanza le me anyel wana kitwa
1: yes
0: me gurnya baye no gurnya dol kanye mi goshe mudi
1: marosh
0: e dirnyo ko salelo nda bagale me anyir nyo
1: ndoyu
0: yes ndoyu kanye mi goshe mudi akedu
1: marosh
0: akedu garanya la barru ya kedu na basali
1: ndoyu buna rogi
0: yes amu woye mu kwa sidai woye mi sidai
2: toto na to bragi
3: mungu baba nataka njogorani mungu baba naitwa anga yene ya marwa menenda ya maraba yangu ta maraba ligirana
4: engudi oramati
0: ai rula bende guka ke wona dunya wona mo na nyundo guja jogi jundo guya
1: ai
0: kana sambor ndai
1: iga
0: ngasa jogi babai ngasa
1: mo ndai ra iroi uru
0: Ahai, ndo mor ndo yugo. Ne me sidai.
1: Mhm.
0: Ko ni la bral nono.
1: Mhm.
0: Ko la shi do le su jaja.
1: Ko
0: shon tan. E ni la balor ba yono rejo.
1: Mhm.
0: Ko ni la shel no bolor. Yanyira.
1: Mhm.
0: Ragi me rame la jaji. Me rame nya la shi. Ah. Me le nya pa. Nya ba li ri su gul.
1: Mhm.
0: Nya ba li jugor hulu.
1: Yes.
0: Nya ba yara kenday.
1: Mhm.
0: Ne lo bo kenday.
1: Mhm.
0: Amal ro ngani ni jeme ndo weno.
1: Ndo yugo.
0: Le diga sut
1: yes
0: dan kelani ni da tun sai ba kana gija ba ra ko tete
1: ni
0: kimitu ora ba nyana ga dungor malin mu tan kana gintil ba na ga beri kito
1: na
0: jangara ga duna na wona ja
1: na
0: shilwari
1: tai gidunya
0: bare bi bulno ri ga ja le ru amur ama ga do sama kweli kidio sul ne we indi me ndo we ni na
1: ndo we di
0: na ga lo yara ganta ni le bokenta ni ga ja jura bi bulu ya mara le ru ni ga ja ni nyango bit ehe noro baye nganyit yi baye ni ni mo do yen ki boko be sidan ya jira ro ngani am baye de we ndo wi ndo ro ngani
1: ndo wi di
0: yes
1: ki dasa green pot
0: ki
1: dasa
0: ndo wi ni dasa ndo wi ba ni bun choi no
1: hulu
0: no eh apana apana
2: toto na ro bragi
3: mungu baba nataka njogorani mungu baba naitwa anga yene ya marwa menenda ya maraba yangu ta maraba ligirana
4: Engudi oramati
5: era orbiasharai ni yeu nilebunye biasharai no meralio yu wawu ndodwai na biasharai no nitumirika stomani wabugunye neata na onkador emu Africa Commerce and Industry Summit 2026 na loasa itarundarigini tomono mwan narabagindarigini tomono ile olapale tomon te Uhuru Gardens Nairobi ikiwari na ilukurodo mirishweregi itarudonga lusuni onom mincho kigiro kuna suvati mbugu nafasi ulukurodo linota ata nilebunye biasharai no metalio yum tosho kiyo kesimu te 0203 927 000 arage ibaiki mtandao ang e acis2026.kenyachamber.or.ke kiyaki ile kilikuwa Kenya National Chamber of Commerce and Industry KNCCI

0: Kabisa kabisa na jeri mbara kuna saigadi ya jo engudi
1: oramati
0: engudi
1: oramati
2: engudi oramati
0: kabisa na jeri kuna walani engudi ya wolo na lali kwa shingudi oramati kuna saigadi na dama Mayan
1: hello Mayan
0: Allah
1: irudungina
0: Allah kanya bi kwata kwata kwata kwata kwata kwata kwata ndo ya kwata Jijo nga liko sino?
1: Ingudi.
3: Mayan?
0: Yes.
3: Walaje.
0: Na lorwesha.
3: Soba.
0: Sobo leng.
3: Tari ala na ina garaga ajia.
1: Masiara.
3: Masiara?
1: Eo.
3: Soba.
1: Iba.
3: Ala lagi na ama ya di ngi nga le le ni ensa na ushisho.
1: Eh.
3: Na awa na ina patri kuma.
1: Mhm.
3: Na nda ngatembo sindiki ama ya ne tini ya ni radio le ndumo.
0: Eh.
3: Dara na dia bo na sa ye de ngre de de ko de mo na ge sele wa le wo ye a ri yo ron ka di hello mo
0: e mo la me ho da na raswa
3: a ya de ri ye ya ra yo ngare ye ru to wo le wa ye ndi ga na ma ga ba si
0: o ya ra na ya ngare
3: e ya ra ya ngare ba si
0: ya se ba ta
3: ni ya ba je di
0: eh
3: eh e wo me ri ndi lo ko si ne bo ri so ndo no a mo ra de la de bo no ndu ma si
0: Isla ya na leje ra me ankare me sho.
1: Mhm.
4: Totone dobra.
5: Mungu baba nataka njogorani Mungu baba naitwa. Anga yene ya marwa menenda ya maraba wangu ta maraba ligrarna.
2: Engudi oramati.
0: Najira ya neje abana.
1: Mitere ya yuni ana.
0: Mena.
1: Mhm.
0: Ntoni mwa ya mena.
1: Mpaka gebe ushi.
0: Mpaka gebe ushi. Sho na alpesha. Majen. Hello? Hello?
3: Hola,
0: hey. Oi.
3: Hola.
0: Soba.
3: Ay, na mura boy.
1: Aranga mwa.
3: Ay, aranga ya wanda mo.
0: Hmm.
3: Ini mi ya wanda ni wanda ni bago.
0: Eli dingai. Hello? Hello? Lazima yeye kuhusi arara ni nimo gani?
1: Hai.
0: Arara joe kuhusi agai.
1: Lazima.
0: Aish.
4: Toto na toto bragi.
5: Mungu baba nataka njogorani Mungu baba naitwa anga yene ya marwa menenda ya maraba wangu ta maraba ligrarna.
2: Engudi oramati.
0: Arara nene na mama ina.
1: Salamu ensani kingira arisho.
0: Abana, hiyo majeso abana majeso.
1: Si masaya salamu jamani.
0: Abana majeso.
1: Mhm.
0: Abana nini?
1: Abana majeso.
0: Majeso.
1: Sisi abana taka.
3: Waje.
0: Woi.
3: Sobo leng.
0: Soba.
3: Ajengi.
1: Eo.
3: Soba bi.
1: Iba.
3: Ee, amunga ira woro ngana mori ene.
1: Mhm.
3: Na woro le boda boda yine oji.
1: Oho.
3: Na e haro rwa go magwo leng.
0: Uh-huh.
3: Wala ke dedo lo lele boda bodo lelo ilo lengo ilo. Mira ke ye nyoduro aje ganda go ilo ilo. Paga wala dedo le nda go emu lengo.
0: Oh, le ga ile ilo.
3: Ero ro buregi ne gina ngur bogin.
0: Le ja mur ge wala gele bom bere.
3: E ye ni ngur ga e ga ne yo e ngur buregi ne yudi ele le gin nyara le ja nang zili ne wa ngur.
0: Le ju kwe.
3: Oi yo lo nyara nga yendo yo la la la ja ke e mo ne ni mo le ne gin ni mo ari le ga ni mo mure ngoi do jo ja ke
0: ala ga be shira ji se gra ra oi
4: toto ne do bra
5: mungu baba nataka njogorani mungu baba naitwa anga ye ne ya marwa me ni nda ya maraba wa ngi ta maraba li gra ra
2: engudi orama
0: le no ho lu no ho shimbo da boda
1: ni mu yenderi mba
0: Rama le mure mboy reje ji geje dagil ko ne mut
1: hai
0: ore bula na ibum
1: ni bum break
0: na je ma jage mal to ne ay ba mera ba na de wedi
1: eh na ki se ma
0: na las ma ay tinga na dosya ba
1: si na si
0: eh
1: tinga
0: ndi da ga ira ba ki ah eh
1: mairi nyanga ya ge duo kidogo
0: mairi nyanga kidogo orgu atorono tabia mpaya tabia mpofu tabia chafu
6: Meleleke e asate biashara nesulaki ononka jijik na ikomboi nemiri Aril Estate toloshole Africa ore denete Kenya ekiyolo lelolang odin kwa biabo we ngoro malim nere urobiani merasa gini nena na yegu kake na inusie kyo serum kirerenita enkigwa na saboga niningo Mayan FM tuore sharpo kin nitu milomono meishushungam
7: Kiyo Tuesday, Tuesday, Gen Z. Hii ni enu watu wangu maze. Uko na kitu ya kubonga, a hot take, question, story or an issue on politics, governance, equine employment, ama the cost of living maze. On the

0: Kabisa kabisa ejiri yanga dela de chumara na no asho lengti lo sungoda wa yana yo saa 6 na imalda kan yara ramona fi na sho mo saa 7 la kan ramona kuna la ningo ni
1: mhm
0: yangudi emisho na ngeno yo yangolong e duo tata
1: kanga
0: lo la ningo ni ligajo engeno ngene yo eno long ni giti ana juma inne de trenga
1: mhm
0: pore mera baike ni duga da mutiaji
1: tine
0: mhm ajana sunanu lo la emisho na sima grado mo la ningo ni na ada yesi mu mu chenega no yoka nguja ramati me na gino yoka e mi na ramati kai sherenyo
1: imuni
0: na shara ngendo saizi ndio ngali shara na ndio baada saa 7 o ngorogi olomon
1: yes
0: ni wona na shara ngendo sere musho
1: hai
0: kwa sasa
1: njo yoko ndongani obo obaye
0: ne ngudi kingenero
1: yes
0: ngudi ga sasa ngendo saigi ngendo ngani ya wona ngali ngini teguna sai ena dama nda segula nda segunda segunda segu amegira nyi sara goro leng yema next sara sai amo ngisi ni manyi sai tigo baye na lo
2: ola ke
0: yes
2: suba dai
0: suba
2: na idoro ni na biya ya na sai
1: aranga mwa
2: ara na ro na lai ne o shemudi
0: eh
2: ina kasar na je ne wira ro na na bolong ne jisu
0: eh eh
2: dazar nage jogi nage jikarro ingira yunikia
0: oo
2: yeti ulo gana mwisi wane na ngera
0: nagira nga golongo
2: ikira nga golongo na marare na ume ni misho lukana mwisi wane wa ngera
0: ndama itamio kabisa
2: hello
0: ndama itamio
3: Toto na ito mbira kiki
4: Mungu baba nataka nchokorani Mungu baba naitua Nga ya inegi asmarwe Menginta ya marabagu ya nginta marabaligirarna
5: Engudi oramati
6: Eyerare Semayan FM
7: Olanini mwene lai karibu erabaya sai lunch kadi chef na milok nore rarane giwayer chicken stew. Esudia jigoni ai, esafisha ndogiring, era kila kitu safi, nore ingredients nikiara na engilo nabo, ungiri ngugu, eilara, kirungu nabo, nyanya ware, garlic, ginger, hoho, carrots are, guashen are, ngombe nyarengare, shumbi, black pepper, o dania. Mwene doki ya doguya na ingasa ifraye unagirian, engugu, teilara. Ekibige muri safi engima, nikibige ilara, Ninjo miro guajena ilara kidogo Paigibi nadugu guang Ninjo mire yarai kidogo mera brown Tonjo arpogi Ninda ujadu ilara nikibi kandu Nindelegi angai moji safi angima Nikibi ilara milangi ngima kidogo Paigibi kirungunya Ninjo mire yarai u mera golden brown Paigibi garlic u ginger Ninjo mire yarai roldega yobo Nikibi kinyanya langiliru dungdungo Mire yarai umbaga neogu Nikibi spices anga paprika, turmeric, black pepper, ohoho Nikibi nadugu kidiangi na moji Nikibo nikibi carrot, ungwa shen Ingiriare Ingijomire yara irolde gani 30 Meone na giri Neugu sinje Naduo kwashen Nigiribiga Nigimura na igiribiga Shumbi na itosha Nigisiristiragi Naduo dania Ingijomire yara irolde gayobo Paiginda urengema Nindi maisoji Ena chicken stew Orgali Ormushele Jabarini Arashu mashed potatoes Nigi anada angenisa Nigisujundungana ngai Najo gindaibu ogin Karibuni
6: Mayan FM
5: Ewangan Olo Show Mayan FM

0: Namwikiyogir mayenat.
1: Ashire ginwengire shine mayene femente maili tisa.
0: Enkorika.
1: Olo shibora.
0: Enaibor kewariye.
1: KMQ.
0: Ngatu.
1: Ndire ngayo jadwengire shini no em mayene fema.
2: Mayan. FM.

Baby, I will wait until. Wow. Yani, siku hizi ni mbaya. Ni mbaya. Oh my God, huh? Yani, keji nage lomura ni nage otupugo tilo simgolio olepesi. Dosungulo nage sila yule mojo nage baby, I will wait until. Yola jore lewa baga nage patient mambo inakuwa different sana. Kage nage kichenge jomuguro na abelo nage batnot ajono sample diru nage ndoga naji patience. Rashwe ngiri yata. Era baba ya saka ndoga nga haraka. Na inabela joga ishwinye sininchi haraka. Mambo inakuja haraka, inaenda haraka. Unye katisi shi haraka, nesio na mna hiyo tu. Unye kiyama haraka haraka, na unuona pia inakuwa mbaya. Kiyupo kutoki ngiri yata, yupo kutoki na ake, ya ndoko na jiplan. You know? Kakwa ramu, kitu nakatua a business Tuesday. Nekira nakai maganangan baby, biashara. Nekira joduka na nake, mpesa imba, nemenyor mpesa hii. Kaya era mpesa hii yorukwinyi, Erudo na wajua na agetumia pesa kuzoe. Tumia pesa ibeki mbogo mpesa hii. Mendo kiagama. Erudo na wajua na namna hiyo. Kage, ore na pijal tu na kasebo. Na edola juge tino shilunga na waleng uwezi apirde mpesa hii na leng. Erudo na la meyolo pia rabithare mpesa hii. Meyolo radi pi. Yani ore arudunga ni 1,000. Nia kuge pia nkeju. Nia orang ngameti orang ngamerode eloito yani taiki shaka je ishwa warage pe ishwa nalusu basi ne borudo ina kata era do kana lina bila ka ba shal do kana era do kana ko spend oleng mbesa yo leng ne ba do kana lore ra mbesa yi ne wenya ngundu kiri do ne mena mana ni sia perdo oro lo total do ka men do gina grow ni nyango pokitoki you know chukua hii, tuchukua hii, nyangwenda, yani kila kitu, mera lungani plan, mera mpango. Na ini rete lungana kumoku, ore lungana kumoku. Na ore betu mpesa hii, neyago inyangishwa na lengu. Ora gabe nebo, pege nebo, pinebo lungani ora mpesa hii town. Ora mpesa hii sedaini. Na edola jo, keego megira itoki. Ore begira lungani wata narkaputini. Kuja, kai kai yade wala kaputini. Hama dele, eroi kwa haji. Aya, ore begiro lo gara rumo smoki, wewe, ero, kuja. Ore begiro lo mirta siyaren, wewe, ero. Yani po kitu ki, yani kila kitu. Ore pe dole lukunkunine jo, yana, anakaita kaita rozadi biyacharo lunguni, kaya siye unikuanza haraka. Ero nga ngasi fikiria jo kama kuna lunga jebo ya apik, kanyanya kuna lukunkuni. Yani medie plan, yani ore yilita ke, anything utanunua, Chochote kile. Mbaga ndoge ni miyo la jene nyo. Newe buya joki usunu. Ya hii. Hii siya hivi. Ene ndoge ni ajoki. Nyo lwano gara mirtabala. Minyangu wana mumi. Hii ni spare part ya gari. Yani. Itilu ngana kwa isefri dembesa ina ling. Loma asai. Mwala na irobo lelelo. Kuna watu wa kutumia pesa. Yani funny sana. Warake pia kutumia pesa ina uge ngengaki. Kiyo wakena kakiri ringaki mbenye tabuna na pesa ya rewe. Nedi ilungana sasa tofauti wele kai. Ilungana lore betu ke lengyo elengo leng. Ilungana ko lengo leng na leng. Ilungana karipi. Ilungana karipi o leng. Kake ore mera mpesa ina agati ya bori o leng. Na mera nendo na shoyo. Neyako migam promise anything ni mekaja. Kako ore betu mpesa hii. Neyako ninyo shisimu hii. Neyo to sotua. Olengapu. Anko. Ntaya pale lo. Keje ina lo. Irata supati. Akira doka ndia sukari. Ahara waka ndia sukari. Ilana dia jadi ni. Sawa. Ela ini. Ne atlai. Ure pena ngorol tungani ya yoda luko yolo. Ne shurtu yang kalusu. Uwe sukari. Ndai nana ilana supati. Kiserian si yoke. Grandele sidai nkoto yani lutunga na lagi shoyo mpesa ina ling emeke bando monok la lutunga na kemeke banki tuwa lewa le nyire neti unija egitoku na nani ngajinjo yankalu sumali na yoro shosinali nyanya miarata

0: Neetai naa kulo lewa. Loor ake peetum impisai. Penyo nerore enkang enye nkolong'i mpaka neishunye nena pisai. Kelo kenya ang eishunye mpisai. Neeku ore oshi ninye naa ketii oshi ang amu ketii abori. Yani amu amesota, amu amehara ako nyumbani. Kake ore peetum impisai mitoki arora ang. Yolo inabili lorere. Ni wengi pia. Basi nere na kulo payiani lore ore meeta mpisai etiang na ketaniki ormarei oleng neeta mplani onkera mamai kanyo yeu toki enkerai ore tintum ropiani ore nanu entoki nayeu neena wena keeta orbene oshi taata omiri amu ijo kata metumoto ele bene lai ore naa amu kaayie amu etijinga irkirakani oleng etaa kayieu enamuke ng'ejuk nejoki menye metii shida yani kebor oladuo sai meeta mpisai naa supat netaaniki ormarei lenye nela isinanu tiang ajo ketii deal natii ene matomon akeyie enkai kiva hiyo tuko sawa na ngoro nkitok enye nagira support najo nkera ningira dama era pale ropiani keti papa ile no chini oleng oshi taata ai keti abori oleng ora ke pe etum aladuo murua mpisai tenetum naduo pisai aladuo murua na pisai na anyatai nebe yor murua ne wor ngameroro neeku melio metumi melotu neeku oltukutuk ake lotu ake ndenda Olduruko olduara nguti kwa shenu nguti musheleni kago oro murwe medole nore boche simu kanga muna ngarngari ijita nyo aga surne shurobiani yani nebe yoro murwo apeyu kabisa amuno ro na pesa yi nora ba meta kera plans ne dior maria jo we ni kias ekinta ekinta bir ekinko i ekinka ja yani gara pa mpangoni hakora kana olomperu mpesai ne pe yor moruo nikeno ndamunot neku menini ngentai esh kagara na kulo tongana sidain kulo payani sidain lora ke beko ore mera mpesai na inakaro shi ninye ekonkoro nakaro shi menyekakinoi oltipi pini ora ke bijanya kake mera mpesai kakotisho kere shoti idie iya yani ore bila ore belotu orkwenya kwerra kisirani kako ore beto mpesai nedo ya sukari anakuwa sawa yani anatulia ne mambo inakuwa sawa mizuki ninyi ata pressure yani nesidanu ata afya yake inakuwa mzuri unapata tenetu mtu mpesa hii nako mambo inatulia nakuwa sawa sawa naweka bora do payan netaniki ormarei lenye pole pole nera naba plan ormarei lenye onkera nanye kake nkera amugara na mpesa hii sawa sawa nesidanu mba kake torno na ile lore ji mera ninyi mpesa hii na inakata ji subat ore pero mpesa hii naweka kotesho hiyo inakuwa mpaya sana Ibi na kama kulia wa yolo wajo, ure pitu mpesa ina inakarifa binyaki ya rumari ya yolo wajo kanyo dine kaja, hodo na rinyaka gara miara, lakini, urubu wa mgeru shenu shiki sirani na itha kore miara rubia nini ujo dime gira bahiri birari, niya kurikitu ogoro leng, kele weka. Lakini ure pitu mpesa ina ila nyormari, agusi mikosho kinde jil tukutukia kwa ponuwa ngungurman, akuna, aifai, aifai. Kako kwa nabani jito kebara mpesa ina nabaka tokulu, amore duga duga na yolo, ebara mpesa yoro dei.
1: Entai serelelero tiatua mayan mela mariamo kishugunye terishata doroba
2: mayan fm
3: Hero, asante sana kunipigia. Umepata kishwa iko karibu kushamuka. Mimi niko na swali moja tu kabla nishukue simu yako. Nataka uniambie hivi. Tumbili, sikiwa tatu, bado zinaitwa tumbili? Please, please, kabla nichukue simu yako, nijibu. Tumbili, sikiwa tatu, zinaitwa tumbili ama tutatu? Please, nijibu kabla sijapasuka kichwa.
4: Ili kuset na kuweka Ero Masai kama skiza tune yako, dial *860*376#.
5: Ure mane na nyeke kira mate shoye, enti ya masi, Emmanuel Elegiseme.
6: Nchanka yana she, kama yana yo, keto ripo ito tune ishe.
5: Tenebo PK Lelion, aka Saita Kwenye.
7: Kaya kishu muruga na rangar tatanish, muruga na ibala, muruga na rasaka research, olopenye.
5: Kimaki, nikingwa na re. Sia solo shole Kenya tenebo weni atu wangisho
8: kore ntuki na gerar maasaya lao neri kore all tunga nako ona vilolo sholenye saki
5: tiatu wangakenya MINFM
8: jage biyaku
9: o senetai la agora do casilino e bi soje soje agora gavane ninguém é nacional na nacional é tendo
6: o que o longe juma tatu para bem que juma sara manare me roxo som one em cada um é
10: o cinco lio lesa teatro Mayan FM.

0: amu kera dini tu mukora ni kumu koleng o jeja lunga ni tu nakal.
1: Ii.
0: Ni tengel lagi enti.
1: Aha.
0: Ya u kata lunga joka toron.
1: Iya.
0: Kata lunga joka toron oleng.
1: Ee.
0: Naga jira John Poa kutoka Shombole.
1: Ah, Sholeng John Poa. Majen hello.
2: Hello, majen sel.
1: Hello.
2: Silifia.
1: Ew.
2: Mambo.
1: Afiti sana.
2: Oh, gira ranga majono kakanye.
1: Eh.
2: Eh, yara nimo rasna ndiju.
1: Eh
2: eh. Ai koneje.
1: Ho.
2: Ne ko ko Silifia na na jiro.
1: Eh.
2: Ha jiro na jage benya fa benyo ka ko angalifu.
1: Eh
2: eh. Eru na ba jare ndiriani.
1: Ho.
2: Na ngwe koneje.
1: Eh.
2: Eru ma ba jare ndiriani si ai.
1: Eh
2: eh. Amune tidaya na jare ni Silifia na ore na ro ndauni.
1: Eh eh.
2: Na gaga ni runil tunga na ta bawore ga ka wadi ni asle buna jo lolo dura na bayo
1: ho
2: na gwe go ne ja
1: eh
2: rada de yu be yu na de ni ja ne yu ni bu lelo na ga a jo na bayo
1: eh
2: eh asle has ni bu re ra no to hale ni bu jo lolo ga na yu be ja
1: eh eh
2: na gwe go ne ja
1: eh
2: ka ja le ba ba ya den tiri ya ni aro ni ne ja
1: eh eh
2: a ti ara ni te wo ni gra ti ti ai
1: eh eh
2: neyolo ni ajo kangai te lelo ti ne oi neyolo ni ko lolo ngani
1: eh
2: eh ore na ko lolo ngani to holo ni rumo gina ka ta ba sere
1: ho
2: na ko iko ne ja
1: eh
2: eh Silifia mo ka ro ri nyamu ga ne lu la ne ku ru ru ne ru asi si ai
1: mm
2: na ore lolo ngani ni njo ni ye sei be la ngani no be ro wa le le ru ja la su lu le ni no ne do le do ki ne la bu ma
1: ho
2: na ko te ku ga lo ngi pe ngwe ni jo lo na ko ngo ri sho
1: eh eh
2: Lepi neche nyang kanyiru biru mogi na asho mesi day.
1: Ho.
2: Na yaku ni jana yon ajiro Silifia.
1: Ah, Sholeng.
2: Ah, Sholeng.
1: Ma yen halo?
3: Halo, Sholeng.
1: Meo?
3: Good evening.
1: Good evening to you, Baba Gidi.
3: Eh, Baba Gidi, let ya na kosa mela.
1: Eh.
3: Ale, ni kira kada yon maji jigana si day, Sholeng. Eh me jena madero la maira di ya ya ona kwa ya la go do bi
1: mhm
3: ho do na je zanga to bara do ko ni ko ina na hita e ina ki ya mari na re ni gre mo so da ko da mhm eh me ben wo ni dan wo leng na ga ya ra go da ko da ni ya ni ya ra te ji na ga ra he ye ne mi em pang me yo lo ye ni le ro ne mi em pang
1: mhm
3: a se sia yo ta ni ta sa na ye ga ra ro na ran da wo ni na ga ra ni ya ye ba mo ro me yo lo ye
1: ho
3: na andri ya ni da na mo e ga si nya re tsuru ya mo de na ra ga ra he lu du ni mo lo se ri na ga da ye la ga mo ya go na ye ro mhm amore na longa ni bogo noro lugar na buda buda na ke na ke gira re ni gira mo ni pangi tru mo sulu ya
1: mhm
3: eh ga gore na re ni gira dur na re mo si yore no ni gira mo na go banga mo ga na be ki ti na ya na yelo eh rombu si yo gro ku do na ira na gar ta ya na se ni ga ta hi do ru du ja u do re ne kwa ko yun ta mo du ku ni yo ni so yi kam ti yo ni ta hi do ri te ni ra sa
1: mhm
3: kaja yana nora babangi di ke malaysia ye na nara na banya na elgo na to monja ndamma nalya nallo nara jol wala jobe ni ba nei banya ga jaste ni la mo jobe ro no hiyo ro nda hera una den tiya ni dan
1: ho
3: ta nda una ye meta nara una ga ye du na ya ku ke ku ke ni tiya ni amu ga se na ga ni ro du na ye le ga ro ngan ni ye ta ko ne ba ni na ro ma ni na ga ko ye ro ni na ga ga ju e ka na na ger ge jan ni ba ya dala ti le la ya na ga ba ya mbalo sanjo ni
1: eh
3: na ga nyen ni lo lo ngani ni lo su lo ni ru mo ja una na o be ja nga lo na lo bu we lo ni go go nwa du ni go ne ro ja ni ya ga mi su ga ni ni ma ni nyang ba ta ma mo ro ng ga ji ne ge ni go go ni ni le ni wa ma ra ta wa na nda o ni ta bu gi
1: eh eh
3: na su lo ga gra ni du ru ga di nyar na ga ra ge ni ge lo ga na lo ma ni ni ge lo ni ge jo gi ya wa ji ang gob na ji ma ri ta ni ba ga sha jo ni ni ma ra ta gi ni no ma shu ni ni ge lo ru ma ni na ba gi ni pa ni lo ru ma ni sa lo ma na ra sa na bo ni ni ge le ni lo to
1: eh
3: ore na bulanga mi ya ranje ani teyo ya na rawo na ya na dabda ni le ne wo ya mi yelo aga ngai lo ni na ka ni du mi lo ngai ya la pe ni la ro para da ngara lo ngai lo ngai lo ga yo mi lo aha ta ka ji na na mi sulu ya ngara bangi ni ga se na yo le ni ba ya ga ore si ni le ru ye ke e ra che ni na ranje ya ni ne yelo ni ya bro ru ya mu ga ga lo ni ona lo ru ya ru ga da ngara ge mu lo ngana le mi yelo ni na yuwa
1: amo shi ye
3: Iraye
1: mwana boda boda
3: mwana vinyi gwe shana nolunga na kwa lindo lulu mugara duwa na mise ne ne yegi duwa na sia sata boli boli tu a chinga a gedu na nwa sian biara ni nya duwa na yana lo baru mal mala ya la ka sibe suwa na na ba na ya no dai la ra ni na na lo nwa ni
1: ka gol nwa ni li yolo
3: ka gol nwa ni la yolo na no na lo nga ji dian de ni lo na yolo na la ji ko mpa na wa nga ra ka ke dam ka ga se ji duwa na mise ne ni ore baru mal mala no ra ya la ka na ko ore ba no lo ni la yolo na sibe na na ni lo la ka si dai ure ra ni na ra na ni ara na sia ni ra sa ji
1: ga
3: ni lo ni yolo kaatu wala tagi na sa kumina ndili ama daje bana na hama na ngoma dito asi sey gari na jona ni geyu ni mori hage tena ro ni ya gwa ma ngali sya yi mori hama ya gran buke rai mu ru ku mo ndagra yi mo ndel ku ya mo ga ni ko ndira ra ru
1: ashe ashe baba gidi pe yitu mo giro do
3: pa
1: aye
4: Kidareza darishare meolo shiroroti atu ankaulele melamari amogi shuvunye darishare miadom
5: Moyen FM Ewangan Olo Show.
6: Tuesday, Gen Z. Hii ni enu watu wangu maze. Ukona kitu ya kubonga. A hot check, question, story or an issue on politics, governance, equine employment, ama the cost of living maze. On the biggest show, Gen Z Manifesto, say less. Send in your submissions on WhatsApp. Number ni 0757-7250-83. Catch Gen Z Manifesto every Tuesday at 7:30 p.m. Dania K24 TV, Kameme TV, K24.digital.

0: Kabisa, keji Jackson Pere atailo sinkolio agrana irabaiki yu laikani tikitam o udo yani laikani atikitam o pishana longor beba ya saungwane enke warie amaro iye iroropa yan ara reni, reneti iki ankaji eti labda enkera inunok narubulutua eti inkana shere inunok labda eti inkana shere ntomononi eti lunganak akeye poki lagi dimari jinjikoni mpaka keye binyende ntomononi nubi ningajiti sawa ama asini nyeye ire ntomononi mkiri ntomononi na agejo ninye pokia ye maani ngeside ina renye tenenyo rupaye laye ndai na nanu nategira mayen halo
1: Omaya.
0: Ni nyena?
1: Ilu?
0: Yeu.
1: Tuna nangaje?
0: Ipo lengo la Saidrozi.
1: Aroni muriyo. Ore na yana shag, nore na yanare. Na ke di to yomo huria mu ni janare tu me amara ba kolo ngana.
0: Ho.
1: Na ke swa na eba ore anda na ini ba jaro ba yana ni gire yara gan tomo. Ke ore roi de rodro ni ju ha gire di sa na de. Be samo yango nungi.
0: Ho.
1: Nini ngaga si mesite. Ore dua mutele ni rara ngo mo re rara ba ke bulu yo me yara ya bando yo la me nyanga aro ko me dini nyene yiri age mayona na no zenge soma na ya gwando kiri ngumo ewo ikanu kare kya me nyara ba ka kari mba ewo ine vigi ai gwa ga ba lo la ke ya nyara sare fe mo sine ku mo ora ke ze amor na na kare ewo enda sara du go go ngawo jora ko ni je gwa wo no rogira por mur nara nara ke tenesa na bene ne no rono na ina
0: ho
1: ho haide ne ro nyungo langa na mo o nyungo na ar por dogi
0: eh
1: ari ore bana sha ki no re na er na nu leng na en de en do mono ni ai jo ra ba leng kara e me ko na kara ma kira ke ka ke na na kira ke ronga ke ne
0: wow a sho lengo le Saidrozi Francis ere jo ni nye ole Saidrozi en de en do mono ni na do yo proper ai robera ki ba yen halo
2: Hello, Sylvia.
0: Yo.
2: Good evening.
0: Evening, Baba Gidi.
2: Hey, Baba Gidi.
0: Eh.
2: Yana kwa zamu yana kwa sida yana kwa zamu yana mali na roni mengi yana.
0: Ho.
2: Eh, wale dini hira la Sylvia ngo amfano enyegra yangu hodle ni nuli enyegra yangu hodle rangu.
0: Hehe.
2: Kaku mo kushika haraka mana kwa rangu yesi ajiri yangu lengo anga Gidi.
0: Ho.
2: Mara gara nu baba ngidia musu sana gana nu ara mama ya gara ya ta ori ke ay mo su ling
0: igira rai ro do robu
2: na ye ti o ling e ge ti o ling ira ran do ye sia in ga ji na mer na na ye ni ya ga ni ya nda do na ye ga ye ya ra ya nda ne do na ya ra po ko ta ra na ra su ga ngare ni sia no ye ye nda en ga na ye ni ro na ye ni sia ge ye nda sia ore na ye ga uno ren ro no na ye ro ye na ra ye la ya ra ya ta ya nda ko lo do ye ro no na ra ye la ni ye la ya ra ni ro na ye nya ma ya ni ne ra ye ntre se na ina ra ji so ni ye la ri ya ra nda ni ya ren ro no ni ge la ro ni bo ge na ha si din na ye ro
0: ya gu mi ya ra ye nya ma li ya na baba gidi
2: mara nya ma li ya na no baba gidi ra ye sa ro po nya ma ri ro na ye la ri ye ri na ha ra ge sa o na ma ri ji se ka ra ge sa ma ra nya ma li su ra
0: a sholi
3: era or biashara ni yeu ni lebunye biashara ino meralio yu wo ndo duai na biashara ino ni tumir customer ni obugunye neta na onkador emu Africa Commerce and Industry Summit 2026 na loasa itarunda ringi tomono mwan raba gen dar gini tomono ile olla pale tomon te Uhuru Gardens Nairobi ichore na iruguro ro mirishore gi itarudonga lusuni onom mincho ki giro kuna subati mbug na fasi oruguro ro linotata ni lebunye biashara ino metalio yum tosho kiyo kesimu te 0203 927 000 arage ibaige mtandao ang e acis2026.kenyachamber.or.ke kiagi ele kilikuwa Kenya National Chamber of Commerce and Industry KNCCI Meleleke e asate biashara nesulaki ononka jijik na ikombowai nemiri Adil Estate toloshole Africa urede nete Kenya ekiyolo lelolang odi nkwa biabo we ngoro malim nere urobia ni merasa gini nena na iyewu kake na inu sekyo serum kirede nita enkigwa na saboga niningo mayen FM tori sharpo okin nitu milomon meishu shungam
0: Eh kabisa tiatwa na anka ulele emayen kigiri ya marite nebo ngura kike won askiza tun yani ngura kike won online ni ngoni ena app na jene media max waves na wore rori sharbokin irumo gidoi ashoma inini ngon kibintini bokin na ati enkiresheni emayen imwe simuno
4: osinkolio lesa tiatwa mayen FM.